0: Amaka enyi m, achọ m iji igote hair n'ahịa kịta.
1: Hey, ọrịa ka iji nwayọ ekwu. Ị nụkwa maka Pious Primacy n'ele hair.
0: Eh, nwanne m, amakwa m maka Pious Primacy n'ele hair. Nọ maka na ha nọ n'enu, na tụọ ha nọ. Ike ndị agbago ị na-adịrọ m, ike rigorigo aha adịrọ m, biko ka m gaa ebe ọzọ.
1: Mba akwa, ejekwa n'ebe ọzọ. Ihe anyị na-achọ n'uke na-adịgokwa n'uke anyị. Fanọzi na tụ, ha nọzi naanị ebe anyị atụta nwụfe ọsịsọ.
2: Amaka cherugodu nka ngwa ọnụ ife men.
3: Mbọ sisi ka m gaa na nke Pious Primacy ebe a ha na-anọbu n'enu.
2: Mmadụ akpọrọ m si ka o jee gosi m na shop ha.
3: O wee kpọrọ m gaa na shop ọzọ na abụrọ shop Pious Primacy. Mgbe ego taa adịgboroja, achọrọ sọ ọzọ m ndị mmadụ ike nje egozi ihe ọzọ adịrọ.
1: Ewo, nne m ewe n'iwe, ha nọzi n'elu, ha nọzi naanị ebe anyị atụta nwụfe ọsịsọ.
0: Pious Primacy Beauty World. Adilas in all kinds of human hair. Brazilian hair, Cambodian hair.

0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0091.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.